ngore benda muname onangoro baba mangorang nana mangana ngana muname onangoro.